0: kami alo weather gorki tsaka kami sya kaya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kaya wotake kay chiken kanachala taki yakinta
1: 911
0: da sa kaita na dokoshi isit yakinta ka kaya ay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karit takalik tawi isa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chikit se ka kami te kumi se ke talo

0: da kami alo weda re gorki chaka kami sekaya maktage ishit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawota ke kaychiken kanachala taki yakinta
1: 911
0: da kayta na dokoshi ishit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karit takalik tawisa ke kunyita kanyi isid yakinta ka interprete ka kami kaya jini chigit se ka kami te kumi se ke talo